ikatlong biyernes ng bawat buwan sa ganap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Checking in sa ating program at 7 minutes past the hour of 8 o'clock. This is your PTS Pinoy Tyson Man on the radio. Magkakasama po tayo hanggang alas gis ng gabi. And as we come closer to sa lahat ng iba't iba po nating maganap sa Pilipinas, bibigyan namin kayo ng pagkakataon, mabigay po sa inyo ang weather forecast sa araw na ito. Samahan niyo po kami hanggang alas gis ng gabi. And sa lahat ng ating mga kasama, sana lalong-lalo na no? Sa mga lugar kagaya po ng sort of northern, top northern Luzon, kasama rin po yung areas po ng Taiwan, and bahagya po ng Xinjiang at Fujian province sa China. Iyan po yung maaaring tamaan ng tinatawag po nating extreme weather conditions in the next couple of days. And makakaranas din po tayo ng extreme weather conditions dito po sa Hong Kong. So umpisa na po natin ang ating weather forecast for the next 8 days. Simula bukas, makakaranas po tayo bukas at sa Sabado na talaga namang super init. Inaasahan na ang temperatura ay nasa pagitan po ng 28 hanggang 35 antasentigradong humidity po ay nasa pagitan po ng 60 to 90%. Itong binabanggit po natin na pagtaas po ng temperatura, inaasahan, according to the observatory, meron tayong extreme weather warning. No? Yung extreme weather warning na to is sobrang init. Itong binabanggit po natin na hot weather warning, which is 35, yan po yung tinatawag nating temperature pa lamang yan, ano? Wala pa dyan yung heat index. Inaasahan na aabot daw ito na between 38 to 39 degrees, lalong-lalo na dyan banda sa new territories. So kung kayo po ay magsusundo at kumbaga ay kailangan magdala po kayo ng payong, maliban sa payong siguro, kailangan marunong po kayo sumilong at asahan nyo po na kayo'y makakaranas ng init, ang pawis, ang amoy, isama niyo na lahat po. At yan po ang naranasin niyo sa dalawang araw, no? Bakit Kuya Mike? Ayan yung tanong. Bakit meron tayong ganyang forecast? Ang forecast na yan ay dahil po sa pagpasok po papalapit na bagyo na tinatawag po na si Bavi, no? Mm. Si Bavi po ay inaasahan na may super typhoon ang lakas at ito'y bahagya pong ika nga habang papalapit po siya sa bahagi po ng lugar ng Xinjiang at saka Fujian province, siya po ay dadaplisan niya po, no? Ang lugar po ng bahagya po ng Pilipinas, no? Yung northern part, areas po ng Batanes, makaka-ano po tayo doon? Baka daanan niya po yung lugar na yon, yung area na sa taas. Maliban dyan, ito pa, maliban doon sa bandang taas, maaaring dahil nga sa sobrang lawak.
1: It's very wide.
0: Oo, no?
1: Almost the size of the width of France.
0: Oh, kita niyo yun, ha? Kasing lawak po ng bansang Pranse. No? Ibig sabihin nun, kahit na sabihin na natin tayo'y dadaplisan lamang, makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na hangin at inaasahan nga na magtutuloy po ito, no? Sa loob po ng 24 hanggang 88 oras.
1: Yeah.
0: No, kaya nga yung Friday and Saturday, diyan po tayo makakaranas ng ganung init ng panahon kasi ito'y dala ng bagyong Bavi, no? Pagdating po ng Linggo, bahagya pong bababa ang temperatura, abutin po tayo ng 29 to 33 degrees. Makakaranas na naman po tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan, pero ito po ay isolated lamang. Pagdating po ng Lunes, asahan niyo po na ang temperatura po natin ay babagsak pansamantala, pero ang pinakamataas po natin ay nasa 32 antasentigrado. At ang humidity dahil nga sa pag-ulan ay inaasahan na 75 to 95%. Ang tsansa din po ng pag-ulan noon sa Lunes ay medium to high. Yan yung unang apat na araw. Susunod na apat na araw po natin, makikita nyo po ang Tuesday and Wednesday, 27 to 31 degrees. Humidity po ay 80 to 95% dahil ang tsansa ng pag-ulan muli ay tataas, no? Ito po ay sa bahagi po ng Martes at Miyerkules. Ika, 14 hanggang 15. This is sa ispo ng Hulyo. Inaasahan po ang ating temperatura ay nasa pagitan po ng 27 to 32. Ganun paman, ganun din ang ating mararanasan sa Biyernes. magkasintulad po siya, no? Chance na pag-ulan is nasa kalagitnaan, pababa. Pero, gaya ng nabanggit po natin, mataas pa rin ang temperatura. So, tinatayang yan po ang ating weather forecast sa darating pong mga araw. At huwag niyong kalilimutan, eto nga, makikita niyo po sa ating picture, no? Kung itatalaga po natin ngayon, nakikita niyo po na nasa mas malapit po siya sa Pilipinas. Super typhoon po ang tawag sa kanya, no? Pag akyat na po na malapit na po sa area na po ng Xinjiang, approaching China's front door on the northern front, on the southern front, ang back door pala, no? Inaasahan na ito ay magiging severe tropical storm na lamang.
1: Mm-hmm.
0: At magiging typhoon siya once it gets innerland, no? At unti-unti na po siyang hihina, no? Yan po yung kalagayan ng ating panahon. At makikita niyo po na sa ganitong sitwasyon ay kailangan po tayo mag-ingat dahil alam naman natin na kahit sabihin na po natin, recently, napansin nyo yun, no? Kahit na yung pabungsu-bungsong pag-ulan, bigla na lang lalakas yung hangin, di ba? Tsaka mangingitim talaga yung ulap. Yes. So, kailangan, antabayanan nyo po yun at hindi biro po yan, ano? Sabi nga nung iba eh, I think yung last day nung ano, yung pagbisita nila doon sa Chinese destroyer, kailangan tumakbo yung mga nakapila doon dahil sa sobrang lakas ng hangin.
1: Mm-mm. No? Yeah, yeah.
0: So, sa lahat ng ating mga kasama na way sana naman, tayo hindi, hindi mag-isip na lumiko itong,
1: Super typhoon.
0: Super typhoon na to na tinatawag pong Super Typhoon Bavi. Okay.
1: Yung cloud coverage ng Super Typhoon Bavi is 940,000 square kilometers, which equals to 850 times the size of Hong Kong.
0: My goodness. Ganong kalawak.
1: Yung cloud coverage.
0: Oo nga. Yeah, so, yeah. Ganong kalawak yun, di ba?
1: Yeah.
0: So imagine nyo po, 5 to 6 times ng laki ng Hong Kong.
1: No. 850.
0: Times?
1: Times.
0: My goodness.
1: The size of Hong Kong.
0: Okay. So gababwit lang pala tayo dun sa sitwasyon na yun.
1: Ganun po kalaki yung it's a record-breaking storm according to Taiwan's meteorological
0: Department. Okay, check na natin ang forecast ng ating kalagayan ng panahon sa iba't ibang parte ng daigdig. Sa New York, it's 24. Sa Paris, it is 31. Sydney, medyo maulambun po siya, 12. Riyadh, ngayon lang tayo nakarinig nito ngayon, 42 po sila sa Riyadh. Sa mga darating po mga araw, nasa 42 to 45 degrees. Yun po yung kanilang temperatura. Los Angeles is 18. Toronto, 24. Rome, 30. Nakakaranas pa rin ang, ang Europa ng mainit na panahon. Madrid, 35. Barcelona, 33. Sa London, 32. St. Petersburg sa Russia, 21. Tokyo, 26. Singapore, 28. Kuala Lumpur, 30. Manila, 29. Bacolod, 27. Ilocos, 28. Pangasinan, 27. At Baguio. I hope na nasa mabuting kalagayan na ating mga kasama dyan sa Baguio. Nag 4.3 magnitude earthquake sila. Ngayon lang, ano? Ito'y, kumbaga, nayanig po sila. Pero sabi nga nila, napaka-resilient na naman ng mga tao dyan sa Baguio. Na alam naman nila kung anong kanilang gagawin sakaling may mga ganyang mga pangyayaring hindi inaasahan. Okay. 16 past the hour of 8 o'clock. Maganda yung ano mo ngayon, lighting mo. Yan ang perfect lighting. Oo. Yan ang perfect lighting. Buti na lang yung nandyan yung director mo. Kasi kung wala yung director mo, para ka maputlang, di mo maintindihan.
2: Bullshit!
0: All the way from Cainta. Huwag mo na kasing punasan yung ano na yan. Oo, nayayanig tuloy yung camera eh. Bukas, kakausapin ko si Direk, ma'am, bukas siguro. Para bukas, yung titingnan natin kung pwede natin dagdagan ng angulo yung isa pang camera. Oo. Yan, kita mo? Okay. May pasa si Derek ang kausap ko, naiintindihan ako ni Derek eh. Problema mo, Derek. Problema mo, Derek, yung talent mo, walang kakwenta-kwenta. Okay. Sabi nga nila napakataas ng tingin ng wala kung doon sa mga abogado lang ng depensa, walang sinabi yung ano nito, yung credibility nitong susunod na kasama natin.
3: Yes, Your Honor.
0: Oh, see? I told you. I object.
3: I move.
0: What are you objecting for?
3: I move.
0: Oh, you want to use the toilet? I will give you that. Benefit of the doubt. Please welcome ang inyong Tita Kerry.
3: Yes! Ayan ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan. Diyos, maray na banggi sa Indoga Boss. Naimbag na rabi ka na kayo. Amin. Masanto siya labi it si kayo namin. Maya pa bengi kay kayungan. Good evening. At salitang Arabic, masahal ka. Buenas noches. Senorita, senyora, senyores, mo'y puko-puko, es mo'y tanggal di koko, no pwede ka na po, porque grande batch, strawberries, armalite, prakatakatakatakatak, nung kaputol, buenas noches, buenas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga dawar ka, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan bang solo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning. Good afternoon, good evening from Kainta Rizal,

0: Oh, I will, Your Honor, I will take a back seat and just
1: Hey,
0: listen.
1: go to the toilet.
0: Yes, you may. And please do not come back anymore.
1: Okay, later, sir.
0: Okay, kita mo? 'Di ba? Sa lahat ng ating mga sa lahat ng mga pangyayaring nagaganap ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo, sabi ko nga pwede namang pagtiyagaan. Pero bakit? Yun, parang.
1: Pero kailangan eh. Kailangan nating makita, kailangan nating papag-aralan, 'di ba? Kailangan nating tingnan on a wider perspective itong mga nangyayari ngayon, yung mga ganap dito po sa atin sa Pilipinas.
0: Pero you know, I sa akin lang in the way na nababasa ko at napapakinggan ko lahat ng mga kuro-kuro at opinion. You are talking, ito na lang. I'm looking at this in a wider perspective. Regardless of whether you nasa panig po kayo ng depensa o ng prosecution, alam niyo po, it's highly motivating na nakakakita po tayo ng mga individual na marunong magsalita tungkol sa batas. And,
1: Marami.
0: di ba?
1: Madami kasi sa social media, madami naging lawyer.
0: Yes. Pero itong, de, pero ito nga yung
1: Abogado ha.
0: gusto nating,
1: Maraming naging abogado.
0: pero ito nga yung gusto nating, kung hindi man kayo, ika nga, wala ho kayong epekto doon sa mga pangyayari at sinasabi, no? Ang masasabi ko lang po, medyo naging intellectual ang buong sambayanan ng Pilipinas.
1: Objection. Objection, Your Honor.
0: Are you objecting to what I'm saying?
1: I move.
0: Di ba? Bakit ko sinasabi yon? Because everyone has their fair share of explaining the law. Di ba? Pag ganun po yung nangyayari, wag natin batikusin ang isang bagay na hindi naman natin kayang, di ba, saklawan yung pagpapaliwanag. Kasi may
1: Kasi hindi
0: isang,
1: mo naiintindihan ha. Hindi mo
0: oh,
1: naiintindihan
0: correct.
1: yung pinapakalat at hindi mo rin naiintindihan yung sinabi na let's say lang, example na lang natin yung issue ng photocopy na tinatanggap na ngayon, di ba?
0: As
1: As
0: certified.
1: original,
0: Oo, certified
1: di
0: original na
1: ba?
0: siya.
1: Eh, ito po ay sa dokumento ha at sa pinanggalingan, di
0: Correct.
1: ba? Sa isang kaso, sa let's say, yung inilalabas ng prosecution na photocopy na galing doon sa original.
0: Okay, tingnan lang natin to ha.
1: Tinatanggap
0: Gusto
1: yun.
0: lang natin sabihin itong sitwasyon na ito. Ito ay binabase hindi lamang po sa kumagay tinatalakay ngayon na impeachment. Ito ay binabasihan po sa mga batas or mga kasong mga
1: Nangyari
0: nakalipas
1: na.
0: na. Oo.
1: Nangyari
0: Di
1: na.
0: ba?
1: Even
0: So
1: in 2019 eh.
0: correct. So nandahil dito sa sitwasyon na ito, kailangan natin intindihin. Paano naging certified true copy yung photocopy? Kasi nga naging ano po 'yun, yung mismong
1: Original.
0: hindi, yung mismong kaso na 'yon, doon nila binase na yung judge ang nagsabi na pwede nang maging original copy representation ang photocopy ng original copy, 'di ba?
1: Even, ano yan ha? Korte Suprema ang
0: Yes,
1: nagganoon
0: kaya ngayon yung sinasabi natin. So ngayon,
1: ha?
0: kung may hihingi sa inyo ng nagbigay kayo ng photocopy at sinabi nung ano, sinabi ngayon
1: Ayun
0: nung
1: yung mga pilosopo nga, passport. Xerox copy na lang daw
0: hindi.
1: ipapakita.
0: Pero nga,
1: Tapos ang dami nag-Xerox ng ano, ito nakakatuwa, mga nag-Xerox ng pera.
0: Oo nga, nakita ko nga yun eh.
1: Oo, may bumili sa tindahan, ang pinambayad, Xerox. Xerox. Ngayon, binigyan naman siya ng ano, yung binibili niyang itlog.
0: Photocopy din.
1: Xerox din.
0: Okay. So, kagaya ng sinasabi po natin, huwag po tayo maging piloso po sa mga sitwasyon na ito dahil ito'y batas na at ito'y pinapairal na. So kung meron po mga magtatanong sa inyo, let's say kung mag-a-apply po kayo ng trabaho at finotocopy nyo yung inyong transcript of records, ito ay pwede na for as long as ang pinagkopyahan niya is yung original.
1: Yes,
0: Kailangan
1: mas
0: po yun.
1: sanggali sa original.
0: Oh, kasi syempre, as you go on and you move on to the copying, numinipis ng numinipis yung yung picture na yon. So pag

0: ngayon, hindi na pa pwede. As long as na yung original ang pinagkopyahan, considered certified and true copy yung inyong hawak. In fact, if I'm not mistaken, yun yung reason why, ito ha, sabihin ko lang sa inyo, yun yung reason why pag mag-apply po kayo ng inyong birth certificate sa Philippine Statistics Authority at kung kayo po ay nasa ibang bansa, di ba? Ang mismong matatanggap ninyo ay hindi yung original paper, but it is only a photocopy na nakalagay dun sa taas. Ano, sa taas ba o sa likod nakalagay? This is certified true copy. Yan yun. Okay. So marami pa tayong mga tatalakayin sa araw na ito. For sure, maliban doon sa mga nangyayari sa Pilipinas, no? I'm sure gusto rin nating malaman kung kailan matatapos ito.
1: Ay, ano pa lang ha? First witness pa lang yung inano ng
0: pero magaling yung ano ha? Magaling yung witness na yun ha?
1: Hindi natimbag.
0: Ang natimbag doon yung isang senador, hindi pala nakikinig. Natutulog pala. Eh sinagot na yung tanong eh. Inulit pa eh.
1: Pag-usapan natin yan.
0: Inulit pa kasi. So, alam mo, ang tawag dito? Ano ba pwede natin itawag sa kanya?
1: Hindi. Tapos tinahanap niya yung original. Yung original. Or yung raw material na pinagkunan. Nung tinabi nga sa kanya na lahat naman kasi true internet, wala namang raw material na mangyayari doon.
0: Parang ang gusto kong sabihin sa kanya, ano yung ibig mo sabihing raw material? Yung ano tawag dito, yung kahoy na pinutol doon sa puno?
1: Yung original. Okay. Yung original daw. Kaya nga, ano ito, eksperto para patunayan na ang pinanggalingan at inano sa internet, ay talagang yun, walang manipulation ang ibig sabihin. Hindi ho inedit, hindi manipulate, no? Yung ginawang presentation. Yun ang ano doon, ipinapatunayan ng witness.
0: I do not.
1: Maginamit din ng defense. Kaya doon pa lang, mapapatunayan na yung inilabas na video ay original, galing sa...
0: Parang feeling ko. Anyway, pagtalakayin natin sa mamaya. We're gonna take break muna tayo, ha? Weather muna tayo. Sa pagbabalik po natin, we'll focus on anong sa inyo. Don't go away.
2: Metro Plus Weather.
3: It will be mainly cloudy with a few showers and thunderstorms. Weather will be hot with sunny periods in the afternoon. Current temperature stands at 31 degrees and relative humidity is at 73%. The outlook. It will be mainly fine tomorrow and on Saturday and extremely hot in some areas. It will be windier over the weekend, but it will still be very hot with one or two showers on Sunday. The weather will become unsettled in the following couple of days. And that's the weather from Metro Plus, your connect.

0: say mo na, huwag mastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
1: Okay, 8:28 sa ating programa, Anong Say Nyo? Ito na po yung mga bumabagat, umaatikabong mga balita.
2: Ay, mga ano muna natin? Unang ano natin eh, huwag na muna yung impeachment.
1: Hindi, huwag muna. Basta kung ano man yung balita natin ngayon, nasa Anong Say Nyo na po tayo. Take it away.
2: Yes. Grabe pala, Chip, ang nangyari sa pagbisita ng Presidente Marcos sa Canada. At naging successful naman dahil may nahikayat siyang mag-invest sa Pilipinas at ang kanyang dalay ang $2.5 billion in investment commitment in mining, energy, and IT, BPM sectors. At syempre, ang upgraded bilateral ties to the highest level ng Canada sa atin at bilang strategic partner para sa

0: free trade agreement by the end of this year. Kasama na ang defense security to ensure ang regional stability sa Indo-Pacific. At makikita rin, eto maganda eh, na kumain pa sila at bumisita sa Jollibee, Canada with Prime Minister Carney at sa isa pong Pinoy grocery store and restaurant called Tindahan. At nagkaroon din si BBM na makita at makausap sa isang event ang over 500 Pinoy no natin sa Vancouver. At napaiyak pa sa kanyang pagkanta si Joey Albert at sinabi nitong salamat, mahal na Pangulo. Kahit masaya ang iba nating mga kababayan, ay may mga nagprotesta, nagrally, no? At sumigaw sa Pangulo na karapatan naman nila para ipahayag o ihayag ang kanilang sentimyento at damdamin. Kaya lang, sa tamang paraan sana at sa tamang asal at gawi, dahil karamihan ay makikita mo ang pambabastos at hindi magandang salita na ipinukol mismo sa Pangulo. Damay pa rito si Yusex Anticlair Castro o si Anticlair, dahil sa kanya sanang gagawing video sa isang parke ay sinugod siya ng ilang Pinoy doon at sinigawan. Sinabihan pang pangit at mamatay na kayo. At yung isa ay makikita mong kahit may pulis na ay sige pa rin sa pagsasalita at walang takot sa kanyang ginagawa. Ang tanong lang natin, kahit po dito, dyan sa atin sa Hong Kong at sa ibang parte ng mundo, makikita mo ang kaibahan ng ibang nationalities compare sa atin na natutuwa at bumisita sa ibang bansa ang kanilang pangulo. At sa iba ay kinagagalak ito at naroon ang pagrespeto. At kahit may kinikimkim sa kanilang dibdib ay hindi sila gumagawa ng iskandalo na ikahihiya ng kanilang bansa o ng kanilang lahi. Bakit tayo walang ganong attitude? Bakit tayo walang respeto? At bakit tayo gagawa ng di maganda, ganong sumasalamin ito sa ating pagka-Pilipino? Bastusan na ba talaga ngayon ang laban? Kayo, anong sa inyo?
1: Ako, masasabi ko lang doon sa babae nagsabi ang pangit daw ni Yusek Claire. Mas pangit naman siya eh, nung pinagtabi silang dalawa eh.
0: Umakikita mo sa person.
1: Bato-bato sa langit, tamahan, huwag magagalit.
0: Morning, Claire.
1: Ay, tumabi pa nga siya doon. Tumabi pa nga siya doon sa... Tumabi pa nga siya doon sa Canadian Mountain Police, di ba? Kung gaano siya kaliit, nandun sila sa... Pero ito lang masasabi ko po. Ang tanong ko po dyan ganito eh. Kung kayo po'y naimbitahan sa bahay ng... Naimbitahan po kayo sa bahay ng isang host, di ba? Na pwede naman kayong imbitahan dahil wala naman eh. There is what we call, well, no, ano tawag dito? No splattering of blood, ika nga, no? Walang away, kumbaga, kaaway kayo sa pagtatalakay ng kung ano-ano. Pero at the end of the day, imagine this ha, nagtatalakayan po kayo, pero in a nice way. Pero ikaw, inimbita ka, nag-imbita din sila ng iba, tapos bigla kayong nagbakbakan at nagsigawan mismo sa harap ng hapagkainan. Di ba nakakahiya yun? Di ba? Pinapakain ka na nga. At the end of the day, may balot ka pang kasama. Di ba? Tapos ganun.
0: Pinakita mo yun eh. Pinakita mo yung tunay mong... Ano,
1: correct. Ugali. So sa ganitong sitwasyon, kagaya ng binabanggit po natin, alam mo, isa sa mga bahagi, medyo napaluha po ako dun eh. Kasi, well, sabihin ko na rin po sa inyo, no? Na si Joey Albert ay isa pong matalik na kaibigan. No? So, nung nakita ko po siya mismong humarat at bago siya umawit, at sinabi niya sa anumang paraan...
0: Kilita siya.
1: Oo. Di ba? Sa anumang paraan, hindi ito verbatim ha, ang buod ng sinabi niya, sa anumang paraan

0: But ibang kulay man tayo, di ba? Pero yung ginagawa ninyo ay para, kumbaga, iangat ang ating bayan. Eh makikita mo, si First Lady at si Presidente, di ba? Medyo naantig sila dun sa sinabi.
1: Yes,
0: and in fact, tumulo pa nga ang luha ni Joey Albert nung ano na yon. And sa sobrang na-touch ang ating Pangulo, ay nag-flying kiss pa nga. Di ba? Nagbigay pa siya ng flying kiss. Alam niyo po, sa mga ganitong sitwasyon, hindi ba natin hindi naman natin maitatatwa na mahirap talaga, no? Dalawang panig ang naglalabanan. Dalawang malalaking dinastiya ang naglalabanan. Pero kung ang ating focus ay ang sambayanan lamang, ay kinakailangan ang kagandahan kahit gaano kalaki o gaano kaliit. Kailangan i-appreciate natin yon at yakapin. Ako, ngayon ko lang na-appreciate. Though, hindi na nga ako nagmamaneho pag umuwi tayo ng Pilipinas. Pero nakita ko yung development nung mismong rehabilitation ng EDSA. Grabe in-improve talaga na makapal na po. Gumamit po sila ng, ano tawag dito, true to technology ngayon. Di ba? Para mas mapabilis ang paggawa ng lugar na yun. Alam niyo po, kung sama-sama po tayo nag-iisip ng tama, hindi po tayo magbibitaw ng ganung mga salita. Lalong-lalo na sa isang bayan na hindi pa na rin naman nating tinuring na atin, eh, di ba? Tayo'y panyaga na nakikiapid dahil may pagkakataon tayo makapagtrabaho sa kanila. Tama nga yun ang sinabi ng iba eh. Kung wala ka namang pwedeng sabihin na tama, manahimik ka na lang.
1: Alam mo, yun nga rin nakuha natin, ano, di ba, yung nagbigay sa atin ng chismis, di ba? Nagmarites sa atin. Na may agam-agam ang Pangulong Marcos sa pagbisita rin sa Hong Kong. No? Na gusto sana ni President Marcos mabisita ang Filipino community sa Hong Kong, no? At ang ano niya lang, ang agam-agam lang at pinag-aanuhan, sabi nung Marina sa atin, eh yun nga, baka ang ano daw eh Duterte ano daw yung majority ng OFW sa Hong Kong, no? At baka hindi maging maganda ang pagsaludar at pagtanggap, no, sa kanya, at mabastos lang ang ating Pangulong Marcos, no? Eh nung narinig natin 'yon, sabi nga natin eh, hindi naman ho lahat, 'di ba? At kahit sabihin na natin, yung iba diyan as an OFW, siguro naman ho ipapakita nila yung respeto kahit nagkaiba-iba tayo, 'di ba? Nang pinapanigan. Nagkaiba-iba tayo nang pinaniniwalaan.
0: Agree.
1: Nagkaiba-iba tayo nang iniidolo. Pero ako nga eh, kahit hindi kami, no? Ito ho, for your information, lumaki ho kami, nagkaisip at nag-aral na sa kalye, na anti-Marcos ho kami. Dahil ayaw natin doon sa nakaraan, 'di ba? Na administrasyon at naging subversibo ho kami. And even si Kuya Mike, si Chip, naranasan niya even yung people's power noon. Nasa radyo pa siya noon. Di ba? Pero at dito ho, hindi na pinag-uusapan kung ano kay maka Marcos ka, maka Duterte, no, lalo na yung pagbisita sa Canada. Dapat ho ipinakita ng Filipino community doon, di ba? Na kahit ayaw nila doon sa kanilang pangulo, diba? Kahit man lang respeto.
0: I agree.
1: Bilang Pilipino. Dahil yung Pangulo mo ang sumasalamin sa ating buong bansang Pilipinas.
0: Regardless, diba? Of kung sino man siya, diba? Yes, at the end of the day.
1: Regardless kung ano man ang pinaniniwalaan mo't ini-idolize. Diba? For God's sake naman, Pinoy tayo pare-pareho.
0: Kahit
1: sana man lang yung kabastusan, no, na nasa
0: sinasatabi na yun. Oo.
1: Diba, isinantabi mo muna.
0: Sabi nga ni Tita Kat dito, maganda naman po yung sinabi ni Joey Albert, despite all odds, eh, nagtatrabaho ng husto ang ating presidente. Napanood ko din po yun, naluha din po ako. Nakaka-touch din po yung isang, ito ha, tingnan nyo po kung kilala nyo si Joey Albert, no? Umalis siya ng bansa dahil lang sa kanyang pamilya. Dumaan po yan ng samot-saring sakit. In fact, she had cancer, di ba? Pero nalagpasan niya po yun. At eh, makikita nyo naman kay Joey Albert na talagang makaano yan, makadilaw po sila, no? Sa ganung sitwasyon. Pero itinabi niya po yun at ang ginawa niya, maganda po ang ginagawa ng ating Pangulo. At tuloy-tuloy lang po sana gawin ninyo para sa pagpapaganda ng ating bayan. Yun yung sinabi niya, no? So, yun na nga yung gusto nating maiparating sa ating mga kababayan. Sabi nga, no comment sa away ng palingkera. Mas interestado ako about the law. Si Tita Kat, ang ganda-ganda nga ni USIC Attorney Claire. Eh, grabe naman yung nagbastos sa kanya. Oh.
1: Diba? Alam nyo yung ating ano? Di ba yung mga event natin dyan? Di ba? Yung DZMM Caravan? No, yung mga umatin noon dahil kasama natin siyang batikang ano to eh, lawyer, abogado de campanilla si Attorney Claire. 'Di ba? Kasama natin diyan na nagbibigay ng free
0: consultation, legal advice. Consultation.
1: Oo.
0: Tayo naman niyo 'yun. Anyway, 8:41 sa ating programa. Naway sana naman matuto po tayo, hindi lang pong batikos ng batikos.
1: Yes, ang dami nating ano, ang dami nating nagko-comment, oh. Sabi nga, ni Che.
0: Okay, yun, majority ng mga na basa nga natin, sabi ni Tita Kat, yung nagtatrabaho yung ating presidente. Ang sabi lang dito ni ano, hindi pa rin naiintindihan ni Binoy in spite of na hinahanap pa rin. Alam niyo po, napakahirap po. Ngayon siguro, hindi naman sa nag-aano tayo, ha? Kagaya na sinasabi ko, mas nagiging intellectual tayo. 4 days pa lang ito, ha? At ina-anticipate nila ito. They're actually anticipating this to go all the way to about 3 to 6 months. So imagine nyo po yung kaalaman na nakukuha po natin tungkol sa batas. Di ba? Eh siguro nakikita nyo rin, na rin naman po na may mga tao tayong talagang hindi maaring makaintindi. So siguro ito'y senyales na po na sa darating na eleksyon, mag-isip-isip naman tayo pag may time. Huwag po lang basta-basta. Hindi lahat ng bagay sa ating buhay ay diskarte lahat. Kailangan naiintindihan nyo ang batas. Di ba? Naiintindihan nyo hindi lamang yung batas, kung hindi papano i-implement yung batas. At papano yung mismong batas na yon ay naging batas.
1: Kami nga, no? Yung napag-uusapan nga namin, minsan nag- bibigayan kami ng ano ni Chip off the air dito sa mga nangyayaring ganap dito sa atin sa Pilipinas, no? Alam niyo, naawa kami sa Pangulong Marcos kasi parang dami if you do, dami if you don't, no? At tapos parang talagang itinutulak,
0: inuudyok
1: si Pangulong Marcos para iulit niya, no, yung nangyari noon sa kanyang ama, no, na sa lahat ng mga ginagawa para ibaksak niya ulit yung batas militar, no, gamitin yung kamay na bakal. Pero nakikita natin na kahit doon nga sa kanyang ano, kapatid sa ina na tinuring niyang matanda ba sa kanya?
0: Hindi ko lang alam kung sa isip. Sa salita, alam kong matanda siya.
1: Pero nakita niyo, bawat binibitiwang salita ni Senator Aimee Marcos, and even ko nung ipinakita, no, dun sa video na sinasabi ni VP Sara na, di ba, huhukayin niya yung labi ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon niya sa dagat. Nakikita mo yung reaksyon ni Amy Marcos na ikaw, ikaw anak. Di ba? Nirespeto mo at minamakal mo dahil maraming nagawa rin naman si Apo Marcos sa Pilipinas na ngayon ay tinutuloy, na ngayon ay ginagawa. At tayo naman, hindi naman puro batikos eh. Oo nga't anti-Marcos tayo noon. Pero tignan din natin yung nagawa. No? Nakita niyo yung reaksyon nung anak. Di ba dapat pinagtanggol niya yung kanyang ano? Tatay, hindi. And even yung kapatid niya na ngayon, pangulo na, maaanghang at masasamang salita ang narinig. Pero may narinig ba tayo na maanghang na salita kay BBM patungkol sa kanyang kapatid?
0: Agree.
1: Wala po eh. So doon pa lang magpapatunay, no, na gusto ng wakasan at gusto ng i-stop ni BBM anuman yung curse o sumpa sa kanilang pamilya.
0: I agree.
1: Kasi kung ito na ano, na mana yung katusuhan at ka ano ka nung kanyang tatay, eh doon pa lang ho sa pagbabanta na ginawa ni VP Sara, eh palagay ho natin eh hindi na ho tatagal.
0: Hindi, taka muna. Before you justify that, let me rephrase what you just said. Anong sinabi mo tungkol sa ginawa ni VP Sara?
1: Di ba yung pagbabanta niya?
0: Okay, teka muna. May dapat kailangan masabihin dyan kasi yun yung pinaglalaban ngayon sa impeachment. Di umano ang dapat na ilagay mo doon. Kasi habang hindi pa napapatunayan na yung sinabi niya ay galing sa kaibuturan ng kanyang puso at umabot sa 2 oras yung video na yun hanggang ngayon, ang tinatalakay yung mahabang video, hindi yung maliit, ay hindi ko maintindihan yun. Pati ako na-confuse na nung bandang huli. Sabi ko, patayin na natin ito. Baka mamaya kung ano pang video lumabas dyan. Sabi nga ni Shoni, buti nga isa na si Abalo sa cabinet na para yung ibang lugar ay di mapuntahan.
1: Na di mapuntahan
0: ay siya na lang, di ba?
1: Sabi siya nga, yung ka-appoint lang na cabinet secretary.
0: Yes. Siya yung parang special advisor siya eh, di ba? Sabi naman ni Tita Agnes dito, Auntie Marcos Lakay, ako ever since. Pero this time kay BBM, ay nakita ko naman po ang kanyang sincerity at effort to make our country better. Mabait at kalmado siya. No matter how he is being provoked. Alam mo, ito lang masasabi ko. Hindi nyo na kailangan siyang tingnan eh. Di ba? Kung hindi ho kayo naniniwala sa kanya mismo, tingnan nyo po kung paano papalakihin ang kanyang mga anak. Doon nyo na lang tingnan. Huwag nyo nang tingnan yung tatay. Kasi yung tatay, maaaring may nagpapakita eh. Di ba? Pero tingnan nyo na lang po doon sa anak. Sa mga anak. Di ba? Doon nyo po makikita yung pagpapatunay na siya po ay talagang pati yung ika nga eh, pag uusap nila ng kanyang mga anak, doon yung makikita na yung tunay at sinseridad ng Pangulo sa ganitong sitwasyon. Tingnan nyo po yung previews. Tingnan nyo lang, di ba? Ito lang isa ng gusto ko lang isabihin tungkol nga dito sa bagyan ng impeachment. Pangunahan ko na. Ano yung nakita ko doon? Kung talagang may patunay na wala ka talagang ginawa, sabihin na natin, in regular lifestyle, di ba? Kung talagang hindi ka nagnakaw ng candy sa loob ng sari-sari store ni Cafferdy, kasi totoong may sari-sari store si Cafferdy. Kung in tunay nga talaga hindi ka nagnakaw ng candy sa loob ng sari-sari store ni Cafferdy, ikaw ba'y kukuha ng 16 na abogado para dipensahan ka na hindi ka kumuha ng candy?
1: Yes, at saka hindi lang yon. Ang the question is, kung pinapahayag mo na hindi kayo mayaman, hindi kayo nagnakaw, eh dun sa 16 pa lang at sa, di ba? Dito pa lang tatanungin mo na eh, grabe, acceptance fee pa lang ng isang abogado, magkano?
0: Sabihin mo nang payat na yung 10 million. O, edi 16 yun. Di, ilan ta, magkano yun?

0: pa? 160 million.
1: Oh, eh meron pang na ano kung nagbabasa rin ho kayo ng mga balita, no? Na yung dala-dala ni Tatay Digong na pera daw, no? Bago siya iyan sa ICC sa Netherlands. 'Di ba? Eh ngayon frozen. 'Di ba? At gagamitin kasi 'di ba gustong kunin 'yon para maibalik. No? Sa mga Duterte. Eh ngayon ang ano daw ng ICC court ay kung matatalo at mapapatunayang nagkasala si Tatay Digong ay baka yung perang na kuha, no, sa kanya na dala-dala niya ay maipambayad as daños perjuicios
0: doon sa mga nabiktima. Mga pamilya na nabiktima.
1: Yes. Okay. Ay di doon pa lang sinasabi ni Secretary Medjaldia na napakaliit lang daw ng dala ni Tatay Digong na pera.
0: Oo naman. 'Di ba? Kumakain nga na nakataas yung paa doon sa ano, sa banggo.
1: Sa karinderya. Saka yung bahay, maliit lang. Oh,
0: pero yung karinderya ang kinakainan niya, Michelin star yun. Kaya mahal.
1: Maraming reaction. Sabi ni Jean Karunungan, sana lang ma-appreciate ng iba ang nagagawa ng Pangulo no matter what.
0: Huwag
1: puro reklamo. Totoo ka dyan. Sabi naman ni Ka Baby, sometimes too much democracy is not good.
0: I agree. Sabi ni ano dito, ni milyon na nga ang nabayad sa isang abogado eh, di ba? Sabi ni ano din, pro bono daw yun, yung iba doon. Ha?
1: Parang ang hindi. Pro bono po sa prosecutor.
0: Sa prosecution, hindi sa depensa. Sabi ni Emily dito, common sense nga eh. Diba? Common sense nga lang. Yan Kuya Mike, alam na, diba? Sabi nga ni Tita Agnes, ang laki ng pagkakaiba. Kitang-kita naman sa behavior ng mga anak nila. Diba? Pagbati lang natin kay Tita Josie, hello din. Sabi nga ni Tita Gail, I'm not a fan of any politician as long as gumawa ng tama at naayon sa batas, doon ako. Yan, naawa nga po ako kay BBM, ang bait talaga niya.
1: Sabi ni Tita Edna Ren naman sa Italy. True po kayo diyan Kuya Mike, Tita Kerry, DJ McCurbs. Kami po die hard. Yellow kami. At kakamping. Pero yung ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, saludo po kami dyan. Dapat naman kasi tayo bilang Pilipino, kung mag-ano po tayo, no, purihin natin kagaya din dyan na ginagawa natin sa Hong Kong. Pinupuri natin yung magandang ginagawa, binabatikos naman natin yung hindi. Diba? Pero kung pupuna po tayo, binibigay na po naman natin, hindi destructive criticism, kundi constructive, sana ito po yung ginawa. Diba? Na pwede naman. Ganun po dapat eh. At sana tingnan natin kahit po magkaiba tayo ng pinaniniwalaan, nung ating ini-idolize. Diba? Eh, dapat makita rin natin kung ano rin yung magandang ginagawa nung nakaupo. Diba? Para at least bilang mamamayan ng ating bansang Pilipinas, no? Eh, maging maganda rin yung ating maipamamana na pananaw at prinsipyo sa mga susunod na saling lahi. Kasi yung ginagawa ko ng iba ngayon, ng mga politician, divide and conquer. Ayaw ko nila talaga tayong pagkaisakin kasi magiging ano sa kanila yun eh. Diba? Doon sa kanilang personal na interest. Hindi ko para sa atin yun. Para lang sa kanila yun. Sana makita po natin yun at maintindihan at maunawaan. Ay. Sabi ni

0: Jerine, Tangonan. Jerline, tama yan, Tita Kerry. Ayan. Hi to Beth Palumayan. Ano niya lang. Sabi ni ano to, Gina, million na ang bayad ng isang attorney niya. Nga eh. Grabe, no? Common sense nga lang yan, Kuya Mike. Alam na, alam na. Mm-hmm. Iba-ibang opinion ng ating mga kabayan. Kaya nga, bilang OFW, yung ginawa po kasi nung mga kababayan natin sa Canada, eh, yung iba na sumigaw, binastos, pinahiya ang ating Pangulong Marcos, liis ho yun sa kagandahang asal. Eh. No? Na para sa atin, ang tingin natin, mali eh. Lalo na nga yung may pulis na.
1: Nagpa-picture pa nga eh. Ikaw na nagpa-picture pa nga eh.
0: Pero kung inanong mo pa yung megaphone, inilapit mo pa, at talaga sumisigaw ka, umalis na sa'yo, iniwasan ka na, sinusundan pa niya.
1: Pangit!
0: Eh nakita mo naman, talaga naman, mas pangit siya. Di ba? Nakita mo.
1: Kita mo naman yung pambungad ko kanina, di ba? Maawa ka naman. Di ba? Tsaka, ako, in all points of honesty, do you really have to be that personal to say the least ng pangit yung isa?
0: Tapos mamatay, di ba? Yung mamatay ka na, mamatay na kayo.
1: Di ba? Ay, ako, sa akin lang, ito lang sa bato-bato sa langit, tama magagalit. People who say that are just, it just shows na wala kayong kaalam-alam sa pinag-uusapan. 'Di ba? Yung pinaglalaban ninyo. Ano yung ang sinabi mo doon, pangit, 'di ba? Eh, hindi naman yung direkta doon sa gobyerno natin eh. Hindi rin direkta yung doon sa kay BBM. Direkta yung kay Secretary Claire. Ah, nakakatawa pa si Secretary. Tako, personal pa naman namin kilala 'yan, 'di ba? Nandun lang siya doon sa pedestrian, tumingin lang siya. Tapos bumalik siya doon sa kung ano sino man yung kausap niya. 'Di ba?
0: Hindi na nga daw siya maghahain ng ano eh, ng reklamo, ng kaso, doon sa ating OFW. Pero may mga balita na doon nga daw sa Canada mismo yung Prime Minister, ng ano eh, parang napahiya rin eh.
1: Of course, di ba?
0: Kasi hindi mo dapat bastusin yung bisita niya.
1: Yes.
0: Bisita niya.
1: I agree.
0: Di ba? Bansa niya yun.
1: Correct.
0: Eh, yung bansa na yun na pinagtatrabahuhan mo, di ba? Eh, hindi ka rin naman ano doon eh. Pinanganak doon. Hindi ka rin naman talaga original na Canadian.
1: Sabi nga dito ni ano, ni ito, magandang, ano to? Sabi ni Tita, ano tawag dito? Sabi ni si Miss Nabong, grabe, pati yung pagmumura. Di ba? Si Tita Emily Pingol, sabi niya, nakakahiya po. Ilonggo pa man din yun, Kuya Mike. Baka yung ilong niya. 'Di ba? Ayoko pong maging Ilonggo. Alang ya.
0: Ilong lang ha.
1: Oh, ilong lang. Diplomat ang bisita, kaya ang sagot ng Prime Minister ng Canada kung ano man ang mangyari sa kanila, 'di ba? Sabi nga ni Tita Agnes, maganda 'yung sinabi ni Tita Agnes dito. Bilang isang Phil Canadian, I lost my face nang tinanong ako ng former boss ko. Yung isa is Attorney Kaufman from a family of highly respected lawyers here in Canada, di ba? So anong sasabihin mo doon? Oh, I can't say much because she said the secretary is ugly.
0: Yung lalaki daw nagsabi ng ano, nang mamatay ka na.
1: Oh, pero ang question ko doon.
0: Eh, tamo, lalaki pa yun, ha?
1: Oo. Oh. Sabi nga ni Sonny Nones dito eh, wala lang Kuya Mike, may masabi lang sa kababayan natin. Sinabihan tuloy sila ng mal-edukada. Alam mo, kagaya nga sinasabi ko eh, if there's, you cannot say much, there's nothing much you can say about certain situations, you would rather, ako personally ah, I would rather act dumb than stupid. Yun ang sasabihin ko, di ba? I would rather act dumb

0: na hindi ko alam yung topic na pinag-uusapan than being stupid in the sense, bakit stupid? Ano bang ibig sabihin ng dalawa? Yung isa, at least alam mo, in-admit mo. Yung pagiging tanga, pinalabas mo. Yun ang kaibahan nun. We will be back.
1: On the radio, web, and mobile app.
2: Ho Tang Wa.
1: Metro Plus, your connect.
3: The Commission on Poverty has released the report on impact of targeted poverty alleviation strategy in Hong Kong. Major policy areas provide comprehensive protection for all. Targeted poverty alleviation projects support specific groups. We will remain people-oriented, fostering tripartite collaboration to support those in need. Collaborate for greater impact. Envision targeted support. Visit the Commission's website now to learn more.
4: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang ang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
0: Sabi nga ni Gloria dito, kung galit man sila sa ating presidente, dapat hindi sila ganun. Para tuloy, wala silang pinag-aralan. Sabi ni Mitch, ewan ko lang kung bakit ganyan ang mga inaasal nila, no manners. At sabi din dito, presidente ng Pilipinas yan, ang nilalait at ano tawag dito? Nakakahiya talaga. And you know what's so funny about it? Ito eh. Yung gusto ko lang sabihin sa inyo, no? What is really so fascinating about it? You decided to go to another country and be a resident or, so much so, a citizen. Diba? Pero, by culture, by breed, by race, Pinoy ka pa rin. Right? And the worst part of it all, ito yung masakit eh. Diba? You did it in your host country. Yun yung pinakamasakit dun eh. Diba, ginamit nyo po yung plataforma ng bansa ng Canada para to use to your advantage. Hoy, ano ba pangalan ng Ilongga na yun? Matawagan nga.
5: Pistidya.
0: Dugay ka na sa Canada, tunto ka mang Yapon. Hindi ba? Kasi hindi ko maintindihan eh. Akala ko pa you are, pag lumipat ka na ibang bansa, you will be highly sophisticated. Number one. Number two, kung Canadian ka na, dapat nun wala ka ng pakialam sa presidente natin, di ba?
5: Siya pa nagsasabi, sinisigaw pa niya, ask your president to resign.
0: Oh, di ba?
5: Kaya Auntie Claire.
0: Kaya nga, hindi ko maintindihan yun eh. Di ba? Hindi ka na president, hindi ka na Pilipino, you're already holding a Canadian passport. So ano pa ang paki mo sa Pilipinas? Yun yung tanong ko lang doon. Or maitanong ko lang sa inyo. Baka naman may budget kayo. Nabigyan ka. Kaya nakapagsalita ka. Di ba? Ganun lang yun. Anyway, Highway.
5: Yes.
0: Let's move on now to another person who thinks he understands but actually he doesn't.
5: Ito, pinag-uusapan ngayon ng iba't ibang opinion ng mga employers, no, yung Hong Kong employers at ng mga foreign domestic helpers.
0: Mm.
5: Dahil nga sa pagtataas na naman ng hiling na sahod na ang demand sana o hiling, take note,
0: 30
5: ay Hong Kong $6,670. Mm. Dahil nga naman sa pagtaas na rin ng mga bilihin at ang wala sa oras na pagtatrabaho ng ating mga domestic workers na ang iba halos wala na ring pahinga sa loob ng bahay ng kani-kanilang mga amo.
0: Hmm.
5: Marami ang sinwerte na magkaroon ng mabait na employers at yung mga may kakanyahang magpasahod ng mataas at baliwala sa kanila ang increase na yan dahil malaki rin ang kanilang mga kinikita o sinasahod. At yung iba nga, swerte mo kung may negosyo pa ang iyong amo. Pero ilan lang ang mga yon at karamihan nasa middle class na ngayon na need lang nila magkaroon ng domestic worker para may mag-alaga, magluto at maglinis ng kanilang bahay. Tinaas ng Hong Kong $110 ang sahod nung September, di ba? September 2025. At halos katumbas nito ay 2.2%. Kaya ang sahod na 4,990 Hong Kong dollars ay naging 5,100 Hong Kong dollars ngayon. At ang food allowance, kundi nagbibigay ng pagkain ng amo mo, ay 1,236 per month. Kaya dapat, lagi ka lang choisam ha, para makatipid kung binibigay sa'yo ng employer mo ang food allowance mo. Pero karamihan, kasama ka na sa pinapakain ng employer sa loob ng bahay. May mga nagsasabing, baka sa demand na ito, ay may mga Hong Kong employers na kukuha na lang daw kung papayagan ng Hong Kong government na galing na talaga sa mainland China para makatipid sila kaysa laging nagdadagdag ng sahod sa mga foreign domestic helpers, ganung sila nga naman daw sa trabaho ay hindi taon-taon nabibigyan ng dagdag na sahod. At hindi naman lahat dito sa Hong Kong may sariling negosyo at mayaman. Para sa atin, maganda nga kung mapagbibigyan ito na $6,670. Pero kung ang kapalit naman nito ay mas maraming mate-terminate, ay parang andun yung kaba na baka kung ipipilit at masyadong mataas o malaki, at alam naman nating hindi ito pagbibigyan talaga dahil dun nga sa 110 Hong Kong dollars eh. Napakatagal nating inintay ang ganoong kalaking pagtaas na kadalasan laging wala pang 100 kung magtaas man ang sahod. Kung kayo ang tatanungin sa usaping ito, tama lang ba ang hinihinging increase o masyadong napakataas naman na imposibleng mapagbigyan kaya? Kayo, anong sa inyo?
0: Tandaan niyo po ang hinihingi ngayon ng grupo, no, ng mga Asian foreign domestic helpers ay 30% base sa tinatawag nating kanilang mga basket of information, no. Ito ay hindi lamang sa pagtaas ng sahod kundi pagtaas din po ng tinatawag rin natin na pagbabasihan, ha, yung food allowance. Maraming grupo ng mga employers ang bumatikos dito. Mga ang iba nga, kagaya ng nabanggit ni Tita Kerry, ay siguro kailangan ng buksan ng pagkakataon makakuha ng mga empleyado mula naman sa mainland China. Pero may mga iba namang employers na hindi naman dapat ganung kalaki. Maaring pwedeng mula 200 or hanggang 500 ang itataas. Pero tandaan niyo po ito, sa kahit sinong namamasukan, tayo po ay dumadaan sa tinatawag po nating KPI. Ano ibig sabihin nun? Yung papano tayo magtrabaho ay binabasihan doon sa anong compensation ang maaaring ipaabot sa inyo. So pag ganun po yung ating binabanggit at yagi nating iniisip, hindi lahat ng bagay ay alinsunod sa maaaring batas. Tandaan niyo po, itong 5,100 po, ito yung tinatawag nilang minimum allowable wage para sa mga foreign domestic helpers. Ito'y basihan lamang. So maaari na malaking porsyento pa rin ng ating mga employers, di ba? Mas mataas na ibinibigay. Kung hindi man siya regular na ibinibigay na mataas, merong may idinadagdag. at nabebe.

0: inipisyuhan po tayo. Kasi alam nyo po, kung ang ating pinaiira lamang ay yung ang pagko-complain po natin na abusado si ganito, abusado si ganyan, eh ang ating finofocus ay mas negatibo kaysa dapat dun sa positibo na mas mapapadapat, mas mapapalapit ako sa pamilya, mas maaaring mabiyayaan pa ako in the near future. Hindi lahat ng bagay ay kailangan nating basihan sa pera lamang. Tandaan niyo po, karamihan ng ating mga kababayan dito, kung babasihan natin kumpara sa ibang foreign domestic helpers, eh tayo lang ho siguro ang umaabot ng 20, 25, 30. At yung kasama nga naming kumain saan tayo nga kumain? Ano? 45 taon na po. At sinasabi nga ng employer niya, huwag ka nang umuwi. Dahil kung ano-ano lang ang hingiin sa iyo doon, mawawala lahat ng iyong inipon. So sa ganitong paraan, nahihirapan ang ekonomiya. Ang mismong, pakinggan nyo na maigi ito ha, ang mismong mga civil servants dito ay binibigyan lang ng gobyerno. Sila po, ang gobyerno po dito ng Hong Kong, ang pinakamalaking employer, ay nabibigyan lang po sila between 2-3% na itinataas sa kanilang sweldo. Ang tanong naman ng iba dyan, eh mas malaki naman sweldo nila eh, kesa dun sa sweldo namin. Hindi ho binabasihan yun sa laki ng sweldo. Binabasihan yun sa increase ng sahod ninyo. Kaya kung ako po sa inyo, sa sobrang nakikita nyo naman po, hindi lingid sa inyong kaalaman, na napakaraming mga lugar dito na nagsasara.
1: Eto nga, sinabi ng isang Hong Kong employers.
0: Go ahead, dito kayo.
1: The economy is struggling.
0: Yes.
1: Hong Kong and the global outlook are weak. Unemployment is up. Businesses are closing. And many families are feeling the pinch. Now is not the time to add more costs.
0: Kaya ngayon sinasabi natin, sa ganitong sitwasyon.
1: Sinin nyo sa worldwide din eh. Di ba sa worldwide plaza? Ang daming ano po, shop na...
0: Sarado. Sarado. Bakante, oo po. So kaya ngayon sinasabi natin, there are many ways than none. Mas maraming paraan kesa sa wala ang maaari tayong magtipid. Kagaya nga nung lagi naming sinasabi sa inyo, nung umalis tayo ng Pilipinas bago mga ibang bansa at bagong maging OFW, yung bahagya na ating kinikita, pinagsama yung husband tsaka yung wife, kahit sabihin mo ng dati, kapipiranggot lang yung kinyong kinikita, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Ngayon na nakapag-abroad kayo at mas malaki na ang inyong kinikita, hindi naman nangangahulugan yun na kailangan i-upgrade ninyo yung standards nyo. Kumbaga, kung saan-saan lamang. Tapos kung anong hingiin ng mga pamilya sa Pilipinas, abay bigay layaw ka agad. Diba?
1: Ito nga eh, sabi nga rin na isang na nakaka-medyo doon ako kinakabahan eh. Hong Kong government must consider mainland domestic helpers. Macau already allows this. It would give us more choices and keep household spending within our country.
0: Tingnan niyo lang po ito ha, hindi na po lingid sa inyong kaalaman. Isang estate sa Chunwan, lahat ng kanilang security guard doon mismo sa kanilang estate, mainland na. So, gagaya lang ang lagi natin sinasabi, it's a matter of time. Para sa akin, alagaan nyo po yung dapat nyong alagaan. Ang inyong kapakanan, ang inyong relasyon sa inyong mga amo, at higit sa lahat, kailangan magtipid na kayo.
1: Sabi nga ni
0: nanay ko nga dati, 1,000 na pagkakasya sa 1 linggo eh. Nangyari din dito, nagtaas na rin sila ng sahod ng $3 per hour. Pero ang mga bilihin naman at service ay 4 times higher. Ito sabi ni Mitch, para po sa akin, masyadong malaki ang hinihingi nila, nagdagdag na sahod. Hindi naman po lahat ng employer ay maaaring makapag-afford na mabibigay ng ganyang kalaki. Naiintindihan ko naman po ang ibang mga helper kasi madami

0: marami silang work at di sapat ang pagkain. Sabi nga ni Jamela, 26 years na po ako kay amo. Minimum lang po ang sahod ko. Sabi niya, okay lang basta may trabaho.
1: Trabaho.
0: Sabi ni Kairos Lucky, mas gustuhin ko na po minimum wage na turing sa, pero ang turing sa iyo ay kapamilya. Kesa sa yung malaking sahod mo, eh lahat sinisilip sa iyo. But bless to my 7 big bosses. Generous kasi sila. Kita nila kung paano kang suklian ng inyong trabaho.
1: Yun, yun, yun,
0: yun,
1: eh,
0: yun, yun.
1: Yung employee-employer relationship.
0: Ito, sabi ni Tita Gloria.
1: Mahal mo yung, ano, mahal mo yung trabaho mo.
0: Babalik yun eh. Oh, hindi mo na kailangan hanapin yun eh. Di ba? Yung problema sa inyo, pera kasi natupag nyo eh. Sabi ni Tita Gloria dito, ako po Kuya Mike, 4,990 ang sahod ko. If magbigay ng... Ito ha, $10 lang tinahas ha. Kung magbigay po ng 5,000, hihingi ako, hihingi pa ng sukliyo na $10. Within, pakinggan nyo to, within 31 years sa amo ko, nagtsaga ako. But, yun is okay. Ibibigay naman daw. Ay, yung kanyang NS.
1: Sabi nga ni Gail, maraming ang businesses dito sa area namin, nagsara na.
0: Ito, isang patunay dyan. Ito lang sasabihin ko yan. Kung pwede mo ipatunay nitong si Tita Emmy, nagbibenta ng kutsita, naku, sobrang bait nung amo niyan. Magpupurgood na nga nung isang, nag-ano na yan, nag-confide na sa amin, magpupurgood na. Ngayon, pumunta na naman ng Chongquan, oh, magre-renew na naman ng isang kontrata.
1: Sabi ni Jamela, baka mahababaligtad, baka ma-Hong Kong employers na daw ang magra-rally.
0: Ay, hindi malayo yon. Sabi nga ni ano dito ni Tita Kat Desilio ng Taiwan, tipid-tipid muna. Huwag muna kasing mag-off, pero di naman pwedeng gawa ni amo, di ba? Ako ay hindi nag-off pero maalwan yung work ko dahil kay Yeye, naka-focus. O yan, yung mga ganyan, di ba?
1: At dagdag natin sinabi niya, natawa naman ako sa'yo, Tita Kerry, dahil choice ama ko palagi nun. Dahil meron akong food allowance dyan sa Stubbs road na employer ko. Talagang nakatipid ako sa food allowance ko. Andaya ako dahil ako nagluluto eh. Kumukuha ako mabuti. Wala pang CCTV.
0: Oh, kita mo? Wala pang CCTV noon eh. Oh, sabi nga dito ni Tita Agnes, nakakita naman ako ng amo ang performance mo and eventually they will compensate you. Alam mo, ito lang sabihin ko sa inyo, it's really your choice eh. Whether you want to keep on focusing on money or the job at hand. Tandaan nyo po, yung pera, darating yan.
1: Mm-hmm.
0: May sweldo kayo eh, di ba? Yung grasya, darating yan. Pero if you are so focused on it, pipiglas ho yan, mawawala ho sa inyo yan. Very
1: pero
0: quickly.
1: Pero ano, in on other side naman ng mga naghumihiling, di ba, ng ganung kataas na sahod, ano lang naman yun eh, alam naman din naman nila na hindi naman ibibigay kahit nung last year eh.
0: Correct.
1: As din yung hinihingi.
0: Taon-taon no? Naman yan eh, di ba? Taon-taon yes. Yan.
1: Kasi nga naman ho, ang katwiran din naman nila, yung ating mga domestic helper naman dyan, sa totoo lang, wala naman hong inilalagay kasi na minimum hours ng pagtatrabaho sa loob ng bahay. No? Yung iba, kawawa din ho eh, parang 24 hours on call. Lalo na kung may alaga ka na matanda, may alaga kang may sakit, may alaga kang bata, na bagong panganak, nako. Yun ang minsan na mahihirap.
0: I agree.
1: Diba?
0: I agree.
1: At saka yung all around. Hindi ka lang domestic helper eh. Di ba? Parang all around ka doon sa loob ng bahay.
0: Pero tandaan nyo po, kagaya ng sinasabi po natin, it is just a matter of pacing your work. Kung kayo po yung nakatutok at talaga ano naman po kayo, kayod kalabaw naman po kayo, you have to understand that regardless of whether gaano kahirap at gaano ka puspusan yung magtrabaho, ang sweldo nyo pareho pa rin. Di ba hindi naman magtataas yan? It is not
1: sabi nga ni Danya, malabo pa sa tinta ng pusit ang increase na hindi.
0: Diba? Mas masarap pa nga yung tinta ng pusit eh.
1: Oh. Labo talaga no, pagka naano ka ng tinta ng pulis, ang pusit, labo no.
0: So gagaya ng sinasabi natin, we have just mag-focus na lang po tayo on what is at hand. make your service at home.

0: Di ba? What you reap is what you sow. Kung ano ang tinanim mo, siya mo aanihin. At saka lahat ko ng mabibigat na trabaho, di ba yun nga sinasabi nung isang nag-ano sa atin, nagpatotoo sa atin, ang ano niya, ang bahay ng employer niya, 3 to 4 floors.
1: Mm.
0: Pero, noon, nung unang ano, parang ang hirap niyang ano.
1: Di sa tingin mo pa lang eh, di ba? Nalulula ka nga eh, di ba?
0: Yes. Pero nung naano niya yung discarded, inalis niya sa isip niya, inalis niya sa dibdib niya, yung bigat ng trabaho.
1: Mm.
0: Kasi pagka yung pala inisip mo, di ba? Doon pa lang,
1: pagod ka na. Siya, pagod ka na.
0: Bigat na kagad ang
1: katawan. Pagod, pagising mo pa lang, nasa pangalawang palapag pa lang ako. Ako, gagawin mo lang naman dyan eh, di ba? Kasi true in true yan eh, from the top to the bottom. Pag magwawalis ka, iwalis mo pababa. Doon mo nagsakutin sa ilalim. Kasi, sir, di ba? Sabi nga nila eh, what comes up?
0: Umpisa ka sa taas.
1: Di, what comes up nga eh, di ba? Comes down.
0: Oh,
1: di ba?
0: Umpisa ka sa taas. Hangga... Tsaka medyo, ano yan, matitinding diskarte lang yan.
1: Correct, ka dyan.
0: Janitor ako sa Saudi. Kaya alam kong dumiskarte.
1: Sabi nga ni Marisa Bakuli, almost 30 years na po ako sa isang amo. 4,870 pa lang every task na kuha ko kuna yung new contract ko. So one contract nakasave na po ko. Nasave na sa itaas. But it's okay lang naman. Sabi nga ni Emily dito, Pinkolo, 5 contracts na po ako sa kanila. O, si Emmy naman, sabi niya, Perdigon, sabi niya dito, ako 19 years na po ako sa amo, minimum pa rin ang sahod ko. Yung long service ko daw, natapos na ako sa kanila, ibinigay na down po nila para daw mag-ipon na daw ako para sa aking retirement. O, sabi ni
0: wow!
1: Sabi ni Agnes dito, I work ako ng 8 years. Na-recommend ako ko pa ang niece ko after na akong umalis. I was surprised dahil binigyan ako ng 6.5 month salary as separation fee at pang tuition, kaya nakapag-aral ulit ako dito. Diba? Na-recognize po yung aking
0: wow
1: dedication. Sabi ni Lilibeth, above minimum po ako kay amo. Alam ko ang hirap din siya. O hirap din siya. At minsan naaawa ako sa kanya. Dalawa lang po kami ni amo. Never ako nag-demand na itaas ang sahod ko dahil maghapon wala siya sa bahay at nakaupo lang ako maghapon sa bahay dahil wala namang madaming trabaho. Kaya minsan, if kulang ang pamamalengke, dinadagdagan ko. Siya pa yung nagdadagdag, oh. Oh. Kung ang luto namin ay choy sam, dinadagdagan ko siya ng pat choy. Di ganun din yun, gulay din.
0: Sabi man ni Gloria Perez, sana nga ibigay na lang yung food allowance. Kasi ako, ako ang bumibili ng food ko. Sa tagal ko na dito kay amo ko, sobrang kuripot. Dito mga amo ko, noon hindi sila ganito. Nung naging matatanda na, yung amo kong babae, grabe, sobrang kuripot!
1: Kita mo yun, ha? Diba? Ang most important thing is meron kang ano eh, diba? May progression po kayo. Sabi nga ni Tita Kerry kanina, Choy Sam, o di dagdagan nyo ng pak choy. O di dalawa ng gulay yun. Diba? Ano pa ba pwede nyong idagdag dyan sa gulay na yan? 'Di ba? Dagdagan niyo ng spinach. Gulay na naman. Abay, sa dami ng gulay niyo kakainin, di healthy kayo. 'Di ba? Mababa yung inyong cholesterol. 'Di ba? Sabi nga namin sa pag nasa Ilonggo ka, di laswa lang 'yan eh, 'di ba?
0: Ay, laswa.
1: Oh, 'di mo, gulay lang 'yan eh, lahat 'to.
0: Oh, kaya lang, wag naman araw-araw parang ang laswa.
1: It's all in the mind. In the tummy, okay lang yan. 9:24 sa ating programa. Let's move on sa ating anong sa inyo.
0: Yes, eto naman po. Sa kabila ng pagrarally ng INC para suportahan si Senator Marcoleta, di ba, sa napipintong pag-aresto sa kanya sa kasong plunder na di ikinatuwa ng mga naapektuhan sa traffic

0: na idinulot ng walang abisong rally, ay tinuloy pa rin ng ombudsman ang kaso at sinampa ito sa Sandigang Bayan na naglabas ng warrant of arrest kay Senator Marcoleta. 10 ng mga nag-donate daw sa kanyang kandidatura na umabot sa 75 million. Dinampot na rin at kinulong nga si Defensor, si Biray at si Espiritu. Ito daw sang-ayon kay Marcoleta, sa kanya sinabi ha, ay utang na loob niya sa mga nag-donate at ito ang pinagbabawal bilang siya ay isang public servant na gamitin ang kanyang kapangyarihan para mapagbigyan ang kanyang kinauutangan ng utang na loob at hindi niya ito dineklara sa kanyang salin at sa kanyang sose. Kaya siya nakasuhan ng plunder dahil sa kanya mismo nang galing ang pag-amin. Dito natin makikita, kung ikaw ay nagmamased, walang kinikilingan o kinakampihan, hindi ka bulag o nagbubulag-bulagan, umuusad ang batas sa Pilipinas kahit ikaw ay nasa kapangyarihan at kasapi ng isang malaking organisasyon. Ganito rin ang nangyari sa kaalyado at kaibigan ng Pangulong Bongbong Marcos na si Bong Revilla, na kinasuhan din ng plunder dahil sa 92.8 million flood control project sa Pandi, Bulacan. At nakakulong na ngayon at dininide ng korte. Eto, take note. Dininide ng korte ang kanyang petisyon na makapagpiansa at ang kanyang kahilingan ngayon na bumisita sa Burol at maging sa libing ng kanyang kapatid na namatay na si Jojo Manungas Bautista. Pakiusap lang ni Revilla kahit daw 4 oras lang daw ang ibigay sa kanya at payagan siya, no, ng korte. Pero ni-reject ito ng anti-graft court. Sang-ayon sa korte, hindi daw urgent o emergency ang request na ito ni Revilla. At kapag pinayagan siya ng korte, unfair daw ito sa maraming nakakulong. At magdudulot ito ng di magandang impresyon sa publiko na hindi patas ang batas. Dahil siya ay dating mambabatas at isang high-ranking official noon. Dahil siya ay isang senador. Bagamat nakikisimpatya ang korte sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ay denied for lack of merit ang kanyang kahilingan. Dito mo mararamdaman ngayon bilang isang Juan de la Cruz na medyo patas ang batas ngayon dahil sa paghuli kay Senator Marcoleta. Bagamat siya ay isang senador at kabilang sa INC. At si Bong Revilla na humiling ng pagbisita sa kanyang kapatid na namatay na di pinayagan ng korte kahit siya ay isang high-ranking official at senador noon. Ako, bilang mamamayan, natutuwa dahil kahit papano may nakukulong at gumugulong ang batas sa Pilipinas. Kahit ano ang opinion nyo o sabihin nyo, ikaw, anong say mo?
1: At least may buhok siya.
0: Hoy, hindi pinaalis, ha?
1: Kaya nga. Hindi mo napansin? Oh. Teka muna. Napansin ko lang noon. Parang numipis yung buhok niya. Mas maganda nga yung itsura niya nung nakaano siya. Nung kinunan siya ng ano, yung mugshot.
0: Kasi noon, hindi pinagpapawisan, ngayon pinagpawisan. Kaya tumaas ang BP niya. Tamo, hindi pa nga siya inaano, kinukulong eh. Hospital ano pa lang siya, arrest pa lang siya. Kasi tumaas ang BP, tapos nagkaroon pala siyang mild pneumonia. Pero hindi niya alam yun. May pneumonia pala siya.
1: Bakit?
0: Tapos yung may bara yung puso niya.
1: Bakit di mo napapansin yung mga politicians na ganyan nagkakaroon ng amnesia? Nalalaman lang yung kanilang pag hindi nila alam na may sakit pala sila. Pwede ba 'yun?
0: Para si Gloria Arroyo, no?
1: Oo.
0: Na hindi niya alam meron pa lang ano sa salain.
1: Hindi, napansin ko
0: nga. Nanguhuli na siya, nag-brace.
1: Napansin ko nga, hindi mo napansin ngayon, humaba na yung leg. Hindi, pero ito lang ang masasabi ko diyan. Bakit hula? Wala na hong ano ito eh. Wala, hindi na ho natin maaaring itago ito. Every time there is a high profile person na nakulong o kakasuhan, eh walang humpay na merong dahilan na kailangan sila magpa-check up, kailangan ganito, kailangan ganyan. 'Di ba? Sabi nga ni ano, 'di ba? Dinahilan pa nga ni ano tawag dito? Ni Pare Koy Jinggoy. 'Di ba? Na hindi tatlong beses. Pati tuhod dinahilan eh.
0: Oo.
1: Oo.
0: Totoo 'yun. Guruin mo 'yun. Tatlong plunder case na lang. Sana itong pangatlo, wag naman. Kasi nung una, naabswelto. Pangalawa, naabswelto.
1: Hindi naman, nakulong muna, tapos naabswelto.
0: Nakulong din siya, pero naabswelto na naman. Dahil pero binigyan ng ano ni, ano eh, ni Tatay Digong, nakakulong na eh.
1: Hindi, pero alam
0: kaya, mo yan, nagnakaw na naman.
1: Hindi, ang masasabi ko, Jinggoy, okay ka rin, ano? Consistent ka eh.
0: Doon, consistent talaga siya.
1: Oo, consistent siya.
0: Consistent siya.
1: Oh my sabi goodness.
0: Ayan, sabi ni Mitch, ay, di nyo na kami maloloko. Sakit-sakitan lang yan. Kamusta, ano, kumita na yan. Ano naman na yan? Sabi ni Jean, ano man, sabi ni Ping, bawal magkasakit. Baka ma-hospital. Pero bawal magkawarat kasi baka magkasakit.
1: 'Di ba yung warrant ang nagbibigay ng sakit doon sa mga tao? Ay, hindi ko maintindihan. Nick, pero masasabi ko lang, in fairness talaga, ang ganda ng buhok ni Marcoleta.
0: Hindi talaga ito and talaga
1: bagay
0: yung batas
1: sa kanya talaga.
0: Yung batas sa ordinaryong ano, sa ordinaryong tao. Mamamayan. Kapag ginuli ka, 'di ba, at may kaso ka, pag may ano ka, natatanggal sa iyo 'yun. Talaga pinatatanggal.
1: O so, ibig sabihin nun, privilege pa siya ngayon?
0: Yes, may privilege siya.
1: Oh.
0: Totoo yun, ha? Kasi, diba, pagkakakilanlan mo eh, hindi pwede yung naka, ano ka eh. Kailangan, diba, pagka nag-mugshot sa'yo, diba, makikita mo yung iba, walang ano, wala talaga kahit yung mukhang Arabo ka.
1: Sorry, ha? Nabigla ako doon nung sinabi mong mugshot eh. Na-envision ko tuloy yung itsura niya.
0: Ito mo naman, di ba? Pero may pribileyo pa rin na binigay.
1: Hindi, kaya nga, I don't understand that, eh, di ba? Why do people get the chance to be privileged? But in other countries, presidente, kagaya niya, no, di ba? Presidente ng South Korea. Maliban doon sa presidente, yung first lady, nadalitin.
0: Oo.
1: Oo. Di ba? Sa atin lang sa Pilipinas, pinaghari-harian pa eh.
0: Kaya talagang ano eh, walang nagiging ano eh, magandang
1: ehemplo. Example. Oo, ehemplo.
0: Na talagang may ano talagang pinakulong. Di ba? Na hanggang ngayon, makikita ng bagong generasyon na, di ba, may pinakulong. Dahil mandarambong. Oo. Wala eh. Kapag ka iba na ang umupo, ibang administrasyon na.
1: Wala na, wala na.
0: Wala na. Lalo na't ka, ano?
1: Kalyado mo, kalyado mo.
0: Mawa-whitewash na yung kaso. Tsaka eh yun, talagang guilty yun ha. Nakita talaga yung plunder case na yun ha. Kaya kinulong sila, Korte Suprema mismo. Bakit ang Korte Suprema din, nung nakaraang administrasyon, ang nag-ano sa kanila ng wala na. At pinasosoli pa nga, di ba, ng Sandigan Bayan, yung ano kay Bong Revilla, na hanggang ngayon,

0: 19. 200 plus million yun o 300 plus million.
1: Hindi, nagsauli naman siya ng konti. Yung 150 na lang hindi niya sasauli. Tsaka na daw. Alam mo bakit ayaw niya isauli? Kasi babawiin niya yung dun sa susunod. Yun ang ibabalik niya. Hmm. Oh, see? Kaya nahuli siya tuloy. Anyway, mag-break muna tayo ha. Babalikan namin kayo. Break muna tayo. Baka lipas.
2: The road is not for text messaging, nor for social networking. And of course, not for mobile games. Pedestrians who use their mobile phones or tablets while walking, especially when crossing the road, are risking their lives. For safety's sake, keep your eyes on the road. No distractions. Pedestrians should pay attention to the way ahead.
3: When you go for an outing with friends, remember to bring along fully charged mobile phones with backup batteries and, better still, walkie-talkies for communications. In case of emergency, as long as your location is covered by any local mobile network, you can dial 112 to contact the police. Emergency helplines are also available along some hiking routes. Before outing, get the information of the mobile network coverage of hiking trails from ofca.gov.hk.
4: Mag-loan hanggang 60,000 Hong Kong Dollars Public Finance Limited at kasama kayo sa kanilang bagong repayment installment at makatatanggap kayo kaagad ng instant regalo. Mag-refer din ng bagong customer upang makatanggap ng hanggang 2,000 customer get customer points pag naaprubahan ang kanilang loan. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fanpage o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL para sa karagdagang detalye sa aming mga promotions. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
1: Balik po tayo sa ating programa 937. Tuloy-tuloy po tayo. At sabi nga dito ni Mitch,
0: mas maganda kung lahat sila naka-wheelchair.
1: Oh, naka-wheelchair. Natatawan lang laman ako pag oras na ng hulihan. Pero si Senator Bato, talaga, hanggang ngayon, hindi na lumabas. Siguro po ay lumabas.
0: Pag lumabas yun, may buhok na.
1: Malamang. Mohok pa.
0: Ibig sabihin nun eh, talagang ilang taon yan, nataguan. Hmm. Ayan po ha, nagsimula na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. At kahapon, yung pangatlong araw ng pagdinig at cross-examine naman ng depensa doon sa testigo ng prosecution. Mm-hmm. Nung Martes sa ikalawang araw na pagdinig, ay yung prosecution ang nag-present ng witness na isang NBI agent na nagpapatunay na totoo ang video na kanyang ginamit at galing sa original at hindi AI generated dahil ito ang kanyang expertise. Nung Lunes, first day ng presentation at pagkilala sa mga prosecutors na pinamumunuan ni Representative Luiso, kasama niya rin ang napinakilala ang mga private prosecutors na karamihan ay pro bono o walang bayad dahil sila ang nagboluntaryo. At sa depensa naman, 16 na mga lawyers na halos lahat galing sa matitinding law firms na alam mong mahal, malaki ang bayad, malaki ang acceptance fee, palang ho ah, ng mga ito, million na ang pinag-uusapan. Nagbigay ng paunang salita ang prosecutor at si Luiso ang nagsalita bilang chairman o head ng prosecution. At kinuha nito ang damdamin ng mga nanonood o ng publiko dahil sa kanyang salita, dapat nating mapanagot ang nagkasala, sino man siya at nasa kapangyarihan dahil no one is above the law. At ang impeachment proceeding ay dumaan sa due process bago ito naisampa at pinanik sa Senado. At ang depensa naman ay nagsabing ang kasong ito ng impeachment ay politika. Nais lamang patalsikin ang Vice President at parang pambabastos at kawalang respeto ito sa halos

0: 32 million na bumoto at nag-upo kay VP Sara Duterte. Ang impeachment case daw na ito ay baka umabot ng halos 6 na buwan. At pwede naman daw mapadali kung gugustuhin at walang magiging problema sa mga witness ng magkabilang panig. Ang usapin ay para mapanagot ang isang public officials na gaya ng presidente, vice presidente, mga hukom at ombudsman na sang-ayon sa ating konstitusyon ay pwede silang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment lamang. Sinabi ng tumayong presiding senator judge na si Senator Chis Escudero na kailangan 16 na senator judge ang ahatol kung guilty or not guilty si VP Sara. Dahil ang nakasaad sa konstitusyon ay 2/3 ng 24 Senate ang kailangang bumoto para ma-impeach si Sara D. Ating pong susubaybayan ang mga susunod na kabanata sa Senado at pagkilatis sa mga senator judges na nito natin ngayon mapagtatanto na dapat talaga pong may aral, matinding karanasan ang ating iahalal at hindi yaong mga matutunog lang at mga kilala ang ating iahalal, lalo na alam nating kawatan galing sa dinastiya na pamilya ng mga politician. Mababago pa kaya natin ito o hindi na? Kayo, anong sa inyo?
1: Dekada na ang nakaraan. Ilang presidente na ang nahalal. Ang sitwasyon ay pareho pa rin.
0: Pareho pa rin?
1: Oo. Hindi nagbabago ang pananaw ng tao kung sino man ang ilalahad or kanilang bobotohin. Tandaan niyo po, sabi nga natin, dinastiya na siya. Paulit-ulit na lang. Hahayaan ba natin yun na nakikita na po natin ngayon mismo sa pagyakap ng kung anong-anong, sabi nga nila, hindi na yakap yun eh. Di ba? Daan-daang mga maleta na ang dumaan. Sino man ang nabiyayaan. Ang laging kapos ang taong bayan. Hindi po talaga maitatatwa na marami na po ang nakinabang. Tandaan niyo po yun. Sa mga sitwasyong ito, kailangan na silang magbayad. Kailangan na nilang tingnan na oras na, ngayon na. Marami tayong mga paghihinagpis dahil hindi natin binoto yung mga taong dapat nating iniluklok, pero tapos na yun eh.
0: Dapat nakaraan na yun eh. Pero
1: hindi mo na maibabalik yun.
0: Pero makukorek natin yung darating.
1: Correct.
0: Yung, di ba? Nakasalukuyan.
1: Correct.
0: May hinaharap.
1: So sa ganung paraan, wag nating hayaan na imulat ang ating mga mata't kaisipan. Lalong-lalo na sa 2028 na eleksyon. Hindi na nating pwedeng hayaan na paulit-ulit na lamang sila ng panluloko, pagnanakaw, at higit sa lahat, pang-aapi sa taong bayan.
0: Tsaka makikita natin yung kaibahan ng Senado ngayon sa Senado noon. Diba? Kasi naano natin na yung kampihan system.
1: Hindi, pero Tita Kerry, meron namang kampihan system dati. Pero ang iniisip lang natin, hindi yung kampihan doon para sa taong bayan.
0: Ngayon, yung prinsipyo, may prinsipyo yung kampihan.
1: Ang kampihan ngayon, wala na po eh. Ang kampihan ngayon, sabi nga nung isang buga na ano dyan eh, kaya nga kami nagsama eh. Dahil kung kahit na anong gawin namin, kaya nga tinawag kaming oposisyon. Kahit anong ilapag nyo sa amin, uupos namin yun.
0: Uupusin namin. Oh.
1: Diba? Hindi naman po pwede yun. Oh, di ngayon, kita mo, pati siya, naupos tuloy. Naupo na lang ho siya dahil hindi niya naintindihan yung tinanong niya.
0: Yun lang, makikita mo na

0: nagmamasid ka, no, hindi naman noon natin, ika nga, dinidegrade, no, yung isang senador. Pero pagka talagang kulang, di ba, sa experience, sa aral, na maging senador, na doon siya ipinilit, doon siya isinaksak, di ba? Dahil yung loyalty niya, nasa isang pamilya lang, nasa isang tao lang. Sabi nga niya, sunugin man siya, mangangamoy siya, di ba? Doon sa kanyang ano, ina-idolize.
1: Imagine mo naman siya, di ba, nag-number one.
0: Oh. Pero dito natin makikita yung ano eh, di ba, na lalo na po, senator judges ka, impeachment case ang pinag-uusapan, tapos ang i-impeach, no, eh, kaalyado mo, yung sinasabi mong sunugin ka man, mangangamoy ka, di ba, na ano ka doon, loyal ka. Paano ngayon aasahan ng publiko na ikaw ay magiging ano, hindi partisan. Di ba? At makatarungan ang gagawin mong pagja-judge. Di ba? Ang gagawin mong base sa ebidensya na kung talagang walang kasalanan, di ba? Pagkatapos nitong impeachment case, hahatol ka eh. Di ba? Saan mo
1: may
0: ngayon
1: judgment day. May judgment day.
0: Yes, judgment day mo. May maaasahan ba ang publiko sa'yo?
1: Pero tandaan niyo po, ha? Itong impeachment case na to, eh, hindi naglalayong guilty si, ano, ang ating Pangulo. Ang inaano dito is the impeachment, pagtanggal sa pwesto. Di ba? So ngayon, ang sinasabi nga nila, dahil nga sa paggamit niya nung kanyang, di ba, kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na kanyang pinagdaanan or dadaanan pa bilang vice presidente. So ang kanila, ang ating tinutukoy dito, yung panahon na kanyang inamas yung wealth na yun, di ba, o yung kung paano niya nalikom lahat ng salapi na kasama na ngayon under dun sa asawa niya. Sabi niya, hindi naman kano yun. Dati ko pa yun, di ba? Bago ako kinasal, di ba? Eh, conjugal property ni. Di ba? Una sa lahat. Pangalawa, yung kwentuhang sinasabi nga na yung pagmumura, yun, isa na yun, di ba? Hindi pa ba yung sinasabi na labag yan? Kung hindi man sa tao nakadirekta yun, eh mismo sa pwesto ng pinakamataas, di ba, na pwesto sa buong bansa.
0: Alam mo, dito lang, no, yung sa sinabi niya na akala ko may matututunan yung mga ano, no, yung mga kabataan. Mm. Alam mo, dun sa social media, ano mo yung mga estudyante.
1: Gagalaiti, eh, no?
0: No, na sinabi niya pa na hindi ako, ako rin ay taga-UP. Mm. Di ba? Criminology ang natapos ko sa University of Prison. Parang, kung ikaw na hindi tanga, hindi bulag, o hindi nagbubulag-bulagan, ito pa senador na binoto ko? Di ba? Parang, ano ka pa? Yung proud ka pa? Di ba? Nagumawa ka ng krimen, doon sa sinasabi mo, at ikaw nagtapos sa University of Prison. Na ikaw isang senador na dapat eh bawat mamumutawi sa bibig mo ay pinag-aralan mo. May basihan. Alam para mo, at least yung mga tagahanga mo nanonood sa iyo at bumibilib na meron kang prinsipyo, may ipaglalabang ka, hindi ka lang utu-utu dyan sa Senado, eh, parang nakaka-disappoint pagka ganun ang maririnig mo.
1: Well,
0: ang pangit pa.
1: It's not just a disappointment to one, but a disappointment to many. Kagaya ng sinasabi, huwag na ho tayo magturuan. Kasi lahat po yung sitwasyon ngayon is lahat po ng atensyon ay napupunta sa Senado. So, ako sa akin, sa panimula pa lamang ito, sa marami pa tayong maririnig, tatalakayin, at of course, uusisain sa mga sitwasyong ganito. Huwag ho kayong magdalawang isip na alamin ang tamang pinaglalaban. Ang pinaglalaban na po dito, hindi na po panig ni Marcos at ni Duterte. Ang pinaglalaban dito, ang magiging survival ng ating bansa. Sa dinami-rami po ng ating kinahaharap sa lalong madaling panahon, ito nga, buti na lang, touch wood, sa matutumama na itong Typhoon Bavi na ito ay hindi dumiretso sa Pilipinas. Kasi catastrophe na naman po itong pangyayaring ito. Buti na lang nalihis siya, di ba, sa mga pangyayari.
0: Yes, pero, super typhoon pa yun, ha?
1: Di ba? So, hindi natin pwedeng ikaila na maaari tayong makaranas ng mas marami pang mga sakuna. Kaya ako, I personally would say, huwag nyo masyadong ibabad yung inyong sarili sa mga topics na pinag-uusapan ngayon. Magandang nagiging ano po tayo, no? Na nakakakuha po tayo ng tamang mga balita, tamang impormasyon sa mga nangyayari.
0: Tamang impormasyon.
1: Oo, importante po 'yun.
0: Nung Lunes nga lang eh. Nung Lunes lang di ba, unang ano pa lang nila,
1: pambungad pa lang.
0: Impeachment case, di ba? Parang makikita mo na kagad hindi sila nagkasundo, no? Maging sa pagboto ngayon, di ba? Yung botohan na magiging presiding judge senator, di ba? Pinagbotohan ng majority na si Senator Chis Escudero. Di ba? Ang siyang maging
1: presiding officer.
0: Presiding judge. Senator judge, no? Hindi maitatatwa na si Senator Chis Escudero ang naging instrumento nung last year sa first impeachment kay Sara Duterte, no? Na hindi natuloy dahil kasanib pa siya noon sa kabilang grupo ni Pedro. Di ba? At ngayon tumiwalag na siya kay Pedro, lumipat sa kampo ni Soto, iba na ang usapan at usapin ngayon. Dahil kasapi na siya sa majority ngayon. Siya ang napiling presiding judge na makikita mo namang pa-impress siya ngayon sa publiko. Dahil laging denied ang motion ng depensa. Talaga bang dapat pagkatiwalaan ang senador na ito na palipat-lipat ng kampo, nasa ng credibility nito, ganung may kaso din ito sa flood control project. Sabi ni Pedro nga, tumanggap din ito ng malaking donasyon sa kontraktor para sa kanyang kumpanya. Ano kaya ang pakay nito? Ano kaya ang motibo nito? Ano kaya ang kanyang plano? At lumipat siya ng kampo. Nabayaran o binayaran o kapalit kaya nito pag-absuelto sa kanyang kaso. Gaya ng paglipat ni Villanueva sa kampo ni Soto. Ikaw, anong naaamoy mo? Ako, mabaho naaamoy ko. Sa totoo lang. Kayo, anong sa inyo?
1: Sa akin, ayoko na munang isipin yung kulay na maaaring kumaga maging parte nitong pangyayari sa Senado. Ako, ang importante dyan is bantayan ninyo. Bantayan ng bayan ang mga salitang binibitawan nila. Dahil para sa akin, alam niyo po, ang kutob ko, parang ang hirap isipin na yung depensa ng ating vice-presidente ay medyo hindi ganung kalakas. Na dapat sila yung nagiging mas agresibo kaysa sa prosecution.
0: Di ba? Nakakaawa din ang vice presidente kung talaga wala siyang kasalanan.
1: Oo. Kaya nga, di ba? Yun yung day. Pero ito lang yung gusto kong sabihin talaga dyan. If you do not have any fault for that matter, why do you have to get 16 people to defend you? Ito ha.
0: At ito, abogado ka eh.
1: Di, ito lang. Hindi lang yun eh. Di ba? Sa Biblia na lang, di ba? Nung prinosecute yung ating Panginoon, siya lang yung mag-isa. Wala siyang kasama. At pinagtawanan siya at minaliit siya. At wala siyang kinuhang tao na pwedeng, actually, at that particular time, pwede niya sanang iharap yung 12 apostol.

0: niya. Diba? Para protektahan siya. Dahil nakita ni nila kung anong mga milagro ang kanyang ginawa. Pero, tumayo siyang mag-isa. Ito, sa dinami-rami ng pera mo, pwede ko namang sabihin, sambayanan, sorry po. Diba? Sa aking mga ginawa, sana'y maintindihan niyo po ako. Ito po yung parte nung aking nakuha, ibinabalik ko na sa gobyerno. Pwede yun eh. Pero hindi sa kanya eh. Poprotektahan niya pa yung gusto niyang, yung kanyang nagawa or di umanong nagawa. Kagaya ng sinabi mo nga, sa isang senador na lang, sa 16 na yon, sa 10 million mo na signing bonus lang, di ba? Ilan na yon?
1: Acceptance pa lang yun.
0: 160 million na yun. Hmm. Eh, tandaan niyo po, ang binabayad sa kanila dyan sa depensa na yan, payat yung per ora ang babayaran dyan.
1: True. Oh. Di biro po eh,
0: di ba? So dito sa mga sitwasyon na ito, ano na naman pong kwento ang kalalabasan nito? Ako, para sa akin, there is something, sabi nga ni Tita Kerry, may naaamoy na naman ako. Lasa ang yung amoy na yon, bulok na keso.
1: At saka sa atin lang, yun nga sinabi ko, no? Nakakaawa ang Vice Presidente kung wala siyang kasalanan. Hmm. Kung lahat ng ito ay politika lamang. Di ba? At bilang isang lawyer din. Hmm. Di ba? At naging mayor. Pinakita mo yung iyong tapang. Hmm. Di ba? At hindi ka padadaig. Di ba? Ay, ipakita mo. Talagang tindigan mo na harapin mo sila. Di ba? Head on. Hindi eh. Ang ano dito is, nakita ng publiko yung ginawa mo nung last year eh, na yung pag-uugali mo nga, na galit ka. Di ba? Nagmura ka.
0: Hmm.
1: Di ba? At yung galit mo na yun, sinabi mo pa na kung ikaw ay ipapapatay dahil nga meron daw sa
0: banta sa kanya, niya. Banta sa kanya.
1: Oo, may banta sa kanya at sa kanyang pamilya.
0: Hmm.
1: Di ba? Yung operation na ano ba 'yan? Romanov.
0: Hmm.
1: Di ba? Na pinatay yung ano na yun eh. Lahat eh. Yun ang inaano niya, kinatatakot niya, no? Pero huwag kang mag-alala, sabi niya. Pag ako na namatay, 'di ba? Nakipag-usap na ako sa inano niya, hinire niya, napapatay. May hinire na ako, napapatay. 'Di ba? Sa pangulo, sa first lady at sa
0: Speaker of the House. Pero kagaya nga ng sinasabi natin, sa mga sitwasyong ganyan, ito'y may katibayan na po. I can only say, at the end of the day, bansa ang dapat pairalin. Sila ay mapapalitan. Sila ay pwede tayong maghalal ng mas bago. At nakikita na ninyo ang mga taong may kakanyahan at pwedeng ibalik ang tunay na kulay ng Senado. So sa araw na ito, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtutok natin. Pero wag nating kalimutan na magbigay ng dasal para sa kinabukasan ng ating bayan.
1: Bansang Pilipinas.
0: Maraming salamat po sa inyo. Catch again tomorrow, Biyernes na naman. Bukas mag-ingat po kayo. High of around 35 degrees bukas dito sa Hong Kong.
1: OMG!
0: Ingat po kayo. Love you guys. Good night.
1: Welcome. Mama chup chup.